0: Anta.
1: Dito guru marong ko ndo blam ka serban jo, lelem ka to mar ko mdu lo. Opo ka to ka mangan de pale poy. Lelem ka tam. Armana de de tam. Ora ki op sing wae ka mbo, wae ka tam de na, wae ka tam. Grazie a tutti.